Hami pumega i AM gi spam. Mas guay dadzon na estasyon sa moro. KUAM. Isla 63.